Hola, good. Hola, tiapa kutung aso isema na kulo mo uta may tiluta. Ulo may pingat si ulo may tilugo August 12. Oo nga katiw yung alisan na ba epic. Jamie si kayo tigilugo. Ipas August 12, August 11 ulo nga September 11 uso gilugo. Kamot tinakatwalo kayo na talawa ka ba? Kamot tinakatwalo kayo na talawa ka ba nga? Takkili maara me sibuk katat tumari ala kai na lau mega mai pasak e ngete kasi ulla ko te kasi mana e mo kasun ningan ita baneti nut tone ala mesi lut tat tunga sik te kasi te me tu sonne ala te tane na ga ase akti ullo ni lut mane kalon ne na tan no ko jor la me mi mat illo kalanganik nu te ko jor lo ne tamas mo misan trisopig niya tapo damalo tama kakak pibalay yung lagi niya miyok 7:30 pan

0: tema ipasa kisala ko si tema tut tweet tama nakikitala may amis ako nga tulong mata o kala sa maya ka lang ito tama sa mamis sanit isa magayangan ito sa kain na lang mila mo
1: kung namin piyap mo ka yung chudyo yung kisa kasaya kitang masibisi kuno kadato ni chukura sa pedyo tigil yun isa magayangan lang mila ko Kulumi agis ilia paayok. Ilia ang nasukti makwa ukiak taktumi nyaktutini taktamarik palya lupo pinasukot tang matakata sa imang kalima siwami tinita at simani alo. Siwami tukaharo tinukum matuman atong mat. Nung ulik tupiak sa nataman na kawa makarak tiluta aturitay niyang likong mataman na. Iniyo kakasukulo at iluwin nung nakakasimali o pagkajalan namin matalawang at hindi o malalagalak sa akin. Taman na iliyaw kanya kaya kato tulungin. Kahit sa manok sa tukuit sa kinaktarong may tuktukarduan ni Kongman kasaktawang na kay nakingin yung utang mata na magtakot na makakawa kasi natiluwin. Taman kasama na tukakadluwa at wilap. Inyokilong asulit naman na tukturila ako sa mabok. Tukturila ako makayorila ako sa mga kajaktaro. Kung magsagawa kami, tukuha sa mayroon ako tira ako sa tumami. Kapanik kami natin nakasigatulituan. Ilanidlo ako padilip sa kukatato. Kung magsagawa kami, kumadili tukuha ng matatukturila tayo na yung mata. Magkuhan ng mabigyan at tukuhan na taktua. Nadilokila ako kakin na bo. Akit siya sa mayumit muna po may akit sila ka to mayumit sa anon. So at sinidlutik, akit siya sa marunit naman na. Ulumi, atong nagnakata ko to mataman na. So lotok kami tulungi, ilan na tawagin ko na sumitaman ta kumanyang naman. O kakatakaro ako po, piyong nakto ko tamad at sabok to at utayiyati ko. Tamag ko at matiyak ako ang nanginiwan. Tama na siya mo tiya ko na ako tigo. Maligak pa ko lang. Maligkira ako daw. Tama na. Tuko kahit win ako na ako dito. Saan na takumin ang niman. Ulumi. Sukat sa kanya. Umayin ako. Kahit win na katangay. Yung nakat win na ako. Tama na. Nukka kaya ka. Tukto ay may linay na ang lakpan. Saan na. At win na riyo ang man. Ulumi. Piyak saan na. Tuko kakatangay ninyong. Tukuin. Ulumi ang nakasakay ko sa mukha na kaming yung tugat ay nakatakot na magkakayo na lahat siya kakatun. Ulumi, tama niya sa maliyak sa anidwara ang mama na kay akituluwara sa di ang maniwi at sa kayayo. Tukla at itulubla ka raw katang mata. O kakatakto niya ulas sa akituluwa at karawarakun. Inyitak ay may niyo. Nakakakimin niya ako niya rin kaya hana rin at akong nakikipagka at atibuhan na rin sa mani at akakataktok. At ito nakakataktok ang uwagakta at ito nakakataktok ang ikitay ko niya sa kakataktok. Tamag ko ay sumalit siya kaya kakatigod na nakanaktok ka nakakatigod. Hindi na ito kaya tukisin na sukta at siya maklid. Amba, kaya na sukta ang ikitay sa malis. Kasi mga atat na kanapak ko sa kalang mga ato o gumimod. Tamak ko ay niya inatukay. Ako nasuktiwin niya. Pagdami ako nasugun na sa barat. Kaya malakta na kaya malakta ako sa naman na kaya malakta ako. Sa kiyo karakta na kaya sa kata ay makto ako yun namin.
0: Kanyan na may tenyo kala lang to. Kano tuwi na teto sa ta sinitab mo na CBC. Kano to kala katako na teto si 1-888-896-3135. Takwa isa sa mga kuyori loso mamata angin ni tanale Mary Powder CBC kunni kingan ni may yu yang ni tamas mo misanot ukaw sa kakun na lang kawa niya mani ako si tanna tu sang na ta si ukumay tumat
2: Jimmy Manning wunga, tamani kingani mei lugi dauruma.
3: Tamakua atotaola o te lugi kingani asuru te khamma tamana. Kanole tamana atotao samalapa kingami utanu?
2: Ila, piga karunga hai teikani tali me o kaudume tamani unno kata palea te lugu palaisikku tuapanga toksiu me takitsisi malaumata ta kwanunali teikangani atoktao palea sila umata. Tai mahawi balia sila oktugu atamai nunatin ni namat siyang itok takatuin na kaya hakayangan ni kaila magulusin nakto tamau na kakitaw sa kalak at jiming takurun nak silo talo imay taw rupin ng magtana hawi kutigi balia lawat ko.
3: Tawa ni King Amirte kano kaw sa kalawpat ilo may kuyaw lang mata?
2: Tusang naluwala ang itukulo kasi ani tama na tayo may tilugay lang ilo tapa niya tayo may bibini o kanigidang ani ang ikatsaw tigidun na ilo tayo may to walula ang mata kasi ani kanoto sa kataw tilo aga luluta ilang agula ang itukul aktualo taman na watin no okumay to la ang mat at toktaw tigidang o kailan may tayo may tokakala tiluwak so kung natukul tayo may ningano kanu ilo aga lutun ilo ni usang naluwat siya raong ito tamang na naluwa naluwa raong ito wala hakitaw ya kuloy lang itaka duhat taklot.
3: Noon alam niyo tayo tawa ni Kingan ni kanwiling alak pa man na ulumi?
2: Ilataan na naluwa na kayakan ni kalalukutan na akso kong naktuko tigila ang maong tayo kwa pala isiko nakitsikataan ko tiligutuwa pang ito siyuming tungi kuluwa ko kanigidang ako ila kailan may pagalalo tungago. Takulong nak sila ako at hakitaw sa lead. Kanoit binyoro hakbalot silo ko. Tamani takulong nak silo talo. Itsibaw takutang me. Itsibaw akto binyoro waluktok. Dahil na taunungan natin mo akto agalak sunin niya ako waluktang nga. Taman na rusan niya awgalulo ni tayma. Taman na kuwaksanak tukulagalulok. Watin nun ambalo. Tamani linun natin na amiso loang imata amiso galaw galaw. Kasi ane kawi mautiduin na galaw at tatabanin nun natin ni.
3: Teko ating mo at takuyaw kong naksilaw pa at kakisaw yakot.
2: Ihingo waluktok. Takulaw at tikuloy, takulaw rin naktubin ay nalunalwala ang ito. Tayo ma, sakayak at siyo kasi lang ma, kawdi balay alak sa talo. Tayo ma, namang itok talit. Yubin itay tsumaw ng malo. Taman na ilapid yung tigil lugo ko, humayin naktuwala ang mat. Alla, kanigilo ang ikalaw at tatigong ni, aktok tao si ma, doalaw at tatamani. Natsing uralang ni amilo, ani akalaw agalang, natay lang igalak, kalawak sa tigis yan ni. Ilangan ni, tinisumabog. Takak sega hak perlai lauk tu tamau na hilla ismat kanu ismat saya akan naga suar lo naga nutu ina pija kaya kade laumat tay mailing asimelo.
3: Taman na tay mail kalau ati logo atu ismaninga ukumai tu magiuma tu satu nak sugu nami tu nak tamaku kaman nak tu tu satu tau kat ati logo nau kutu nak kagisau jaku atu nau sungolam mata deko atok tau semajuapi. Ikayu titsani isu malagajik kuno atu inak tahalanga ba tawa na kengal ni.
2: Tabong nga ngayon ito sa luang ito nga kasi ano niya ito nga amalo hawdiga niya ito nga hawpula taman na mauna kengay takwa amiswalo at toktaw mata namilima kila namilima ngusungulong mat ala halunano tikiw si magumnang mata man na ilagay amisusungong mata taman na pidyo tigil lugo mamisaktaw ni kulo sa masaktaw ni kulo itahakaya halaki niyang ningan ipigusuto nga manok ako nang ito inaktong hangaw niyang mga
3: nilingit atin ni Jimmy uhakan na kumabi
2: tayo ko hanigidangit tayo may taulaw ko tayo may sila ko tayo ko ilagidangit hanigidalimangit tayo ko isumagibabot amalo isumagidaw dut nalunang isyaksunin nakituin nak taman na katugli hatigay ko tigilo tigo sayang makutigigaswalo tigulo mamesa ko tigilo kutabong asibunit tinno tayo may tsakayahang nakata tayo may huyaw lutalo taman na kaunak sa hulugo sibunikin yaktabot naukula galo ako tangitan na makakayaking ulak pa mo kausik sa kayong naktakam.
3: Na kumisi alak kaga Jimmy ipivikati kong nakatakatigit tayo ko ali iso magibabot.
2: Na kumitaw mo ali apikadaw katama.
0: On the CBC, kuna Mary Powder, that's me, Jimmy Manning, me, Mayor, Gayanganita, when he came on the Tokakakaunalongat. Nakomite kawa jimi nakomme ketama semenga kos kakun nakai nakawite kola kengar miuta pit isumage babut isumage katala babut asoron natanalo nang itu taman na kome tumat asoron nakto nilo tawa ni miuta not ang itwin nalakasi mana no kopi sa tinu na masigud jam mga no jamie lo nakomme nga stay ko na alat to apio kayo it amalo Tekwa tak bukan CBC kau tu saksa undang waktu sih nak tak tweet. Kau pakai nengi mikut tweet lama mikat tahu lima ulo ketiak nak kau sih.

0: tunga sa inyo lang may 50,000 ni kone on no sa inarang na lang may kasi o kakti ginaring nga debi o yukuro nakitay ginaklugo isabaw katoka o sila wudlo o lumi kanupik sa kuyok napik sa tagsak ka yung mamana pinaswa ko si ginaktatin ni inangyak si yuro kung nakama o kalagtigilaw kung naring nga pingayong o kasurong ningan eh kalag tayo katayo kung nakto nga ukwasi walak pa kami narang nakto po silak dwa may piwalde ayo kanin na kayang ingi kanin kayang ama ko makawangig karakto nga kisane kingo na ako ukaw si ito kingin ni narang nakto luta ama ro ulapak sa kong naksakawangig ako kigo tikar juksa pa ama o teo miksane ukaw sa kaktilugo apersoron nak sa kaumiga ko ullo milyonarang nagallo tamitti matareng mi piwalle yurginga narang nagallo tigo tan narallo tigo amma king marumi innarmi apersor ta yo qarun nak kaumiga majini pallo ta suminga nirtuti ila kana amilerinang mi kausa karon nak kauma unika karon nak kauma apersok ta yon nak kauni ngani amma ta nak kingullak pame narang ne agallutigo unika sin nak sauti to kha ilage kanin ne lar sin mayang inni aullak tilugi tukturak tilugi ilan ni kullo tusaran na khattang na migatta tunga soin nugitti unapiya ko tigillutigo nararar lavo
1: Sidak tuan mempiwal dayu karena takku angin katigi gaswaku Amerika digaku ni piju tigi dugu niuva katau ti niuva tu kisu tu inoyoni sana semayoni tamaki nuna dok tuan mayoni takku tamaki nuna dok tuan mayui pedulia kapal dia bui angin katigi nama tu ni orang tu mi Amerika digaku angin yukanganu Donald Trump pinaswaku si orang tu mi sakit tidak tinagi 50% mayoni akhirnya ni utau guna gayak tu ni kisu tu inoy New vessel over to me, old doctor over to me. Anyway, Spain mo kalio misima vu pidjutigit lugu sekhenio. Pura mani ginakta nga. Kisi ani tamani kanata mi. Pura mani nga takusone alni nga. Ilen na nga nipo. Peter Cowan tanna CBC kunni nga ato. Ukako takwa go takunnak bigigia nga. Pionak pangu ni aktui. Tovani Newfoundland and Labrador. Europe ukoyoadu karnidigivo. Tovakoa taddimagilakta nga. Uku yoro khattaksimayo temangani menguro tilugu tamakwa uku niu jui panak titi valdeyaliku kungu yuni abbasi tukuru rakhtuti tawani taw Afrika mi sidak jomi anya teri liginam katu jagati gingu jui nutago gak titi nyan revu udlumi ebolo pijuti gidlugu takwa ebola etullu khattaw ti valdeyatu innak tilugi tekani Democratic Republic of Congo ngunarato yumi takwa 2000 ngoro aktui inogun nirsimaliku temangani naruner toro tilugu me qitigu yuani takwa etullu qittu tivalliatu innamata ammalu tanna nutangu yu sapunnia goto yu aq suqto vulliavu pilireangu ninga anya teleligi tavani Afrika nunaluk jua kutingani tu urugan aktumi nirevu takwa shem makato tivalliatu innaktidugi takwa to narun nirtakhani aktidugi Nirwak paldiyavu yi California mi Pidjutigidigu Tanna Facebook Angi yukkari yaw yu Company nu Meta Sapun niakti Takwa Kigaktu yivu 29 yu ni Amerigo Avittok sima yangin ni Takwa naru nerivu Tanna gu Company Facebook ngu yu Ammaru Instagram Ayurang nakti simam mata Sogusam nu Ammaru Positivu yi Noti yagaya kaktin nagi Noti nam mata Sogusi yu yu yi Kanuitu ningin ni Kawasaw ya kunos mayuni. Ta nangi yu kagiyo yu Mark Zuckerberg onikal na na wakdovo. Meda amisuni thousands ngini tuni ikkaktu yivikuru jogivo. Kisiani ta na angi yuvo. Akidishali uktogu nammata. Ta kwa kampani uyui kino jashali maak iyun naktinginu. Ungatanu akidishali uktogu nammata. BC mito kallum ni uyu uruga naktumi na wakdovo. Nalautaktawshima yuku shakit. Tinang na wakta uluni adjumi tumi ikwara yami udlui takwa manna tiangu yu sakin yaktu udlui 100 ngoroktu ikoda vui tekani BC idoni amma tamanna kubbapallerunnartu yovo kallekattarniarninganu kiseni takko nuvujoju ikayutiqarmiju qattiriinnu ororeanartumi tillugi tekani BC Okanagan tasingata khanigiyani tovanitto boat range ikoda givu tanna 180 kilometers ngoroktu angine qalertuni khanigiyani Summerland BC nona qattiujui idangi qimati tawshimavu utaqqivu isuri angiqqarunnarniarnammini ammaru 20,000 inni paruttui taakko BC mi qimati tawtuinnaraqarningani naruneertawshimavu taakko tabbasilartuarmi pivalliayun

Ukatay ko si ukalmang na lang mga kitukin ilo. O nasibulak pa may pigi ako tigilo tigo ikagliwalayong imak itilaw ko ni ikanga kagliwalayong ikagliwalayong ikalakay. Kang isu ko sa kisutuin ng may kinaktaming ni tayo kao nasugik saktok. Ikaglak kisutuin na katigala ko ni akuray tunik ikaglang ubo. Ang mapikatata na tukinga agyarlo katigala to nuwo kaokto ni ikaglang ung miyo. Ikaglak tasigalay ilanga ikanga kanilang ugpa ikaglang ubo. Ikayot kising me tuktunig lo ni niungani takiyukuta ang lo ni pugota o yingal lo ni ang mayo kaklo ni iluro maya ako tingin ni isungik tikot aklo na kaklo ni nang mano kilagtaw lo ni ukiksakpa lako tao na sukto na akong mo at itaklo ni ikayotaw mo. Ikayokte, tuksiarwing me ayurikso me ukalima katakakpagtok tuksiyote ni ikayokte mo. Pekatata na tukinga inuglo piyikatari yaw gayakto ikayokte yung miyong. Ikayokte yung katayok. Ang nay miksorakto pagto paipa ko sa gilutiglo kanutuin na lo ayok sakto no ikayokaswak paglutig ikayokte yung katawon. Ikayokte akto. Inuakatiminik pidjudjitte ako ni kuwiasugun na lo ni ikayokte akpo. Ikayokte tiyawang. Inung kanutuin na ikayugayokto ikayokte tiyawawo. Ikayokte tiyo. Inung kitong aking itamingnig ikayokuyiyo. Kitong aminig loni ikayokuyiyo ikayokte tiyo. Ikayokte kangito. Nam magto ukumay tunik nang mautatay na ako ni ikayokte kangilang. Ang mapikatata na tukinga inung kanutuin na ikayokasugun nang ito. Tangututuin na yato ikayokte kangimiyo. Ikayok takangitok. Ino kisutuin nang ne pilirag sa kalagtok. Ino turo ni loni awdlak si mayo. Kitong akangitok loni ikayok tig sa kangitok. Ikayok takangilang. Ikayok to. Inog ino katiminig pilirag ane kanutuin na pilirag kataw yung ikayok po. Ikayok to iyo. Ino katingata kanok to katigiyang ane iladjoy go ni ikayok to iyo. Ikayok tuwing ito. Ino katingata kanok toro tigiyang anik ang ikatakang ito ikayok tuwing ilang. Ikayo tao yung kiso tuwing nang may nikiniglo ni ayok sakto no tuniyaw yung ikayo tao yung. Ikayong nilik. Innagiyaw yung o kausing inik. Ino yung nek si maragarok tiligo ikayo takakpa piyo yung mo ikayong nilio yung. Ang mapikatata na tukinga ilagi ino katigiglo o kalakataw tigotik tukisiwala koti o kalang nini ikayong niliwol. Ikayong naktok ino kanwilok tilugo kanwilok singani idjuak sinasok kuyiyok piyaring isuni ikayong nakpo. Ikayo siyoktok nang magluni o kumaito ni ikayo tiksang miksanayong ikayo siyokpok. Ikayo siyakto, inog ayok sakto gawa magkunni kinayaktak titago ni kisutuin naktago tiksangani ikayo siyakpo. Ikayo reakto, inog kanuilokto no pilira kataw yaktok to ikayo reakpo. Ikayo ruminakto, inog sanayo pilira lunilone pigaro yuglone pidjuti yuminakto ikayo ruminakpo. Kingulak paaktaan na ikayo ruminangito, ikayo ruminangito. Ino kanutuin na pilagigarok tilugo tunga nangin ni ngano ilangan na sung ni ngano lo ikayo kuminang ngilang. Tako at avatukingi ulumi o kalamak takka kaupa asingin ni o kalamara ribunga.

0: Mumi ko yutiang uyara kag punga tao tung waktuk sa usak pusi. Man na tao ng nasa kinak po takak po luni pima tako yung magosyo ito ang lasi tako yung naktasi. Igak si Mario sa kaikisan na magnaksaw yung ay. Wala ko yuk tao na narang niyang mga siwa apik sa kong naksakaw ako. Tunon na kasong merta innakiyaw yung innaktakiyaw kataklo nilo. Nanito yun na. Amao siyong niyo over niya amao tiyo miksa niya o kao sa kang nang ma kiyotikak yuksa pa o lapik sa kong naksakaw mga ko narang milabo. Apik sa kong mga ki amao siyong niyo miksa no so kay ma ino to kaurang migawi over ni ina to kaurang migawi pigi ako taka kaglo ta kinawi ama namang mo tao mga pe o kausa kayo nakpe iling ni
1: ati ben kiko ti kaglo siya pa to siya yung wakto nga tama tumi nga pinagayara tingin pinagayara niya lang
0: migawi aksyon nila ama ti Miksano, akik si maning imba ko at jiging imba ta kanu imba ko at jiging ila ako kaktulo ang iyok tao yelo.
1: Tama ko at jiging ito tigiling imba kadlagli. Tama ko nila sabi niya ako sa inyosip tungo padlayo ako kaktulo na rin siyong urami karamata ang iyok tao yakao nagsabala ako din. Kahit ko rin upigilaw rami yung ilang anak ko tisak paramata. Ako kadlagtaso di kaya siya mo ra ako dilatik. Kahit siya maanaw na yun, isa makso tigit tayo ako tingin. Ina ito na pitak ko ni kanya kailin mo. Kasi yun tayo ko niversa siya ko siya ko niya ako ang makso tiko rin. Aba ako kadlagtaso ito bila akit tayo siya masyo mo ra ngin maka. Kasi nga kahit siya mo nga ama kita nga ako mo nga magsila siya mo. Tetua garung itu no ama yang lebih silo garuk tadi kita wujudi. Aku yang nak kita untuk kuni tu. Karena ni berfikir siapa nak cekin nak cakap semua doktor. Ama ni dia cekin nak cakap luni. Ama tidak tahu garuk itu. Aku sih macam orang garuk itu. Ama kini tu garuk kita sih mana am nak semua pat am nak garang semua pat. Kau mana di mati kekak tu ni baru garuk mata. Ang nakseo tiglatan ni atok titablo din. Taman na tamamit ya, adyigilin na padlelo na sanawa, adyigilin na padleso mong mata. Taman na nilasakyo ti ama tiglatan kong ito ni ilan ni ang ikaktaw yaw kami, tunga tawa nga, nasa limangan ni taunong nga ato yaw siyo mong luto, ilang ilo ama tingwa kami nga tawa nga kipi yaw siyo mong luto. Iglak siya aktaw gluti. Tahan na niyak siya siya ti tabo nga to niya inak siya siya rupi to siya niya siya nga lang ito garan. Nasa nga tayo man nagbote pero garan siya kasi ano tayo siya mga tim nga nung naan magsiga aktaw na sa gluti. Tahan na tayo na ito sa kami ama taan na ama kang ito siya ti ama uti ingaw na sa urap to na tamag ko nga. Ama ko na siyo garon. Ama ko tamag to ako pili wala na gabot. Tahan na ama uti yung ito. Unisag din ako nga singan uwan nga uningan no. Tikin mo isag lugo. Tahan si mainyo nang minyo. Timinyo niya maging mago. Kung mong isag lugo niyo. Inyo tahan si maagang ito na maging lumiyo. Ama piyong niyakpan. Ama piglat tango rin. Ama kao piglat tango niyakpan. Tahan na uningan ni sabo nga sarat ko yangan. Ubo nga sabi nga ta sarat ko yangan. Tiki ni ekotig rin niyo nainaksaw rin tahan na sabi nga. Ama siling niya nga tahan na rin inagtangan na magsigyata siyong urama. Ama piyong ito tutu sana yaw si magluti. Sekarang kita kira kalau suki umingan tabu umingan kita kira suki kini kita mac jitu ada macam, ama kita kira suki kasih muka ini wujudnya kita kira suki ama kini kita mac jitu, kita ni ak kita si manusia jitu, ini macam lagi ama umingan ang naipi pada macam, dan nego ama umingan angin lebih lebih jaga kini tiap tu. I'm out in McMahon, I live at the kitchen or a matter. I'm out in a go, make it up to grow a mat. I'm out in a taxi after me. Then if I'm out in Saranago, equating your aggravate new one, equating a bunga, taking at I'm out carving a tabunga, come up, daddy, equating me, I got issuing a dog, a tabunga, tango, gagan, and I'm out here. siapani blesik tu mesin mulakat. Dan amau di atunya kini berapa jasin yang mata puna cakbinya isak dan sungguraming mat seni munga uninga takurit yang ikut temau nga cakbinya nu cakcakanya nu sang temau nga inu taksi mari cakbinya madik takurinya nu cakcung mat amma tuat tukutang tuat sedik ini dan cakbinya cakcakanya ciri luaran kuni tak nak jauh semua berdebat. Kesannya ini dengan kita semua nama silap tajam itu. Eh mana jaga kerja. Ama ini aku jangan ini dengan nama jauh semua. Ama kita tak nak adik jangan itu. Tuan aku jaga dulu mana cahaya ciri nak jauh dulu. Eh mana tiup nak jauh semua dulu ni. Kau kena kerja. Ama kita awak jauh semua ramai juga. Ani jak takat tengit teri takat tak. Dan aku ngadai, una maju kaya ngaji ngaji mau ngah. Tahu nongah pok tu nang cawa gitu. Aku kacau ngurau ngurau mati. Aku tepan cium jak sini cawat tu kuda ngaji jauh dulu ni. Aku kacau ngurau mata. Ublu ni, sana jen nak tu teka amau tinya upi gejak zaga. Tiang mengit terong mata amau ti temma betul sugit temma ngit ya sugit tiang nak sugit amau siap kat tak tukurai teku adik kaya sih nak kerobit asih mengigle tik sena sena di siap kerong mata teku upi gejak zaga ruka amau ti ni asap titi kenak tukurai ruki amma sakti ya titi kenak tukurong mata tiku gejak ruka teku amau ti tiang mengit terong mata temma betul sugit. Ama una tak tunau jaring masang teru tunau teru. Ama dengan kebong api si majuk. Ama kan nyak dulu dan sangangan itu ketingnya jauh siok. Angin nyak siok dulu. Ketungin nyak siok roti. Tahu nunggu ama tinggal tak siapa dia jauh siok orang teraman. Ani kat cerita angin jauh di kuro doktor. Wah kuro kuro ni. Ani kata, aku saksi marung ini, mana saksi matun ramai. Ikan orang saksi kan, aku bintang suni, kisah orang mata. Mana le, aku saksi makatang ni kemun, agak agak tergelap terbuat. Ibu aku saksi agak suni, ni sekarang aku tergelap suni. Kurang lima detik, ni sekut tapi ni senik yang itu, ni aku senik yang itu. Tahu tu tak terus sibuk, nasi yang ada bangun sedikit. Akak nak keluar, mana waktu? Pula tiku ni terbawa, ane jauh di keluar waktu. Taman ini sih berdua waktu. Pula jauh di keluar waktu ni, pula ada bangun ni kemun. Kan itu yang negara ni, mahu ngah sikit mahu itu. Amat dia kucir orang kat tengah jam ni, muka dia kulit dia seperti. Ane yang macam orang mata ni kisah ni, ni dia malu, ni agak terlalu ting. Tik pagi tu kita pun nak. Nasak si makan tiga ratus tiga. Kami ni terang macam anu waktu tu ada orang macam ibu waktu kami anak saya tak tahu nak kami pulak tak nak kami. Ama no kerana ni aku mah umat itu ramai aku mah aku cerita aku jauh semua orang itu juga. Kami di cerita lagu tiga ratus tiga puluh kami tu. Anak anak tu nang ningan ni. Oh nak kenal kan dengan orang, okey saya kenal siapa kan? Itu saja kan nak keluar. Okey keluar harus tahu ni jadi. Nasib si matu aku ti. Nampak ni jadi tema ini kerja jauh ni matu aku ti. Okey keluar harus tahu pasang ini jadi. Okey keluar ketuk si matu. Tiga tu nak saya tuk orang ini mata angin itu keluar jadi terbang jadi. Ama kau teman okey tengah teman nak awak ini jadi canggung ada ni mesti. Tak ku ingin ditanya beraku ramai, nanti ku akan doa dengan canggungan dengan aji baru bijak dunia. Tapi aku rasa cuma beraku ramai. Taman nanti nak pakai, taman aku jauh ramai, taman itu nanti ku nang omik saja kena nyerap pun kesayangan nongi.
0: Tu sakat tak semang megama, aku embak ku tuk tuku kelangin ni. Malik tahu lo tiktai mana akik tahu semang mata mana kai suri ba?
1: Tapi kuno ngaji tuiling ni tiktai mana
0: Maanau yung magkakanutuin na piusaw at kakatulagat sa naugawin itin ni Sivorit sa naugawin ni piusaw at kakluta ano ka kakatulagat kanuklitan na nutaga koritaw ya kuhigaro aklo nilo at ila nasa ngayon amaw tititun nasa kaklo ni kanungo na tuki kang matay man na amaw tiyong islo nilo koritaw ya ugoro aklo nilo nasa kaklo nilo amaw tiyo nasa ngani
1: Hey,
0: kangat tau ngai.

0: kuyen na meng na jini pi walya yir ri un nak sak kaw meng ma amar isabaw ni pi lo un nak sak kaw lu ne a per so katar tu kaw gel lu ne lo tai man nu na ring ni pi walya yir ri un nak tu ni qinang mi gatta ikarong ni ikaro tu tiang me tiki rak juang me amar igluri gar jung me pi walya yir ri un nak tu ni qinang mi gatta uqallag vigi un nak ta Okalak vigi yun nakta mama na. Okalak vigi yun nakta Isabel Katoka. Uvunga 9796123. Uvarone okalak rote ne pilyo rote ati lok. Okalak rote vilu nasa rote nga kimaglugo. Tabunga ne pilyo rote 1-888-896-3135. Amar unikaro man nako sa kanotoy na ne pilyo rote yung man nako sita. Uvunga okalak yun nang miyo si 1-888-896-4135. Tama nilo ikarong ni tayo man natiyak ni piliyak tayo yung man nako silo ni okay yung nagalito si 9796165 6151 mamayan ama tana kawi may yaw tiyak to jini palo in na kayaw katang miyo king mirong mi pigyaro tigil lo niyo amin na kakata sigyaro to tarigan na yung mi aming inig CBC kuning ngakto Isabel Katoka a persoon nak sila uma. Ilin na akwi gila umila po na.
1: So koy giyang nik kisumik miksong ni kuloni kisilig ni kuloni uvaro ka no. Ilin na akwi tao jutigi nga nikpare la uksi mayang nilo ni unika ko garak suti.
2: Ratsya. Kuminga de tiga kaho to haga mamagalak tunga makwa tiga ganya lijo alo la oksin mamma hatta la oksin mamma wachya ko tiga nai nami ikayo katsi sa agarap katunga ila amme ganya kasi ugo katta ni tiga ganya ni tiga ganya tiga ganya katta tiga ganya lijo alo tilugo ta na sibuli tiga ganya ko matuin maktaka Ila tiga ganya lidi paro lo aksyon ng matayto na ni akid lo ni doa anak ko ka akid lo ni ngunti lagi akid lo ni lahat ta taba ni pare chik tumi na kasi ang nga aksyon ng mataba na akid lo tay ma tamak ko a ima taman na ki man na hanak pa sinaga la kuro a Khilat chok si mamma kailagto ko, tapong asigong ano, siguro nga uksan ni silo ang niya ng mat. Huwi nito alo kata yung mata at sara huwi na kata yung mata tigigan niya do yung paro silo ko tayo ma taman na tigyan nga tigigan ala uksan man niya ka tigyan na yung panakit iba ima amirilo nga amirakataulo nga tamak ko ala makwa isiga kulong ni pero na siya kung kung hindi Allah pi doctor tayo hatta yung mata agalo ang mata maan na di ko ano kaya sa hatta ni ila kusa ang magalat talo ni maan na ulo kilo ko tayo may reaction ng ito nga kata makwa kung kulong ni isiga kulong ni nakatao hatta kaya hatta lai de reaction ng niyo galawan man nakamali lo hatta ko ni kasi ko sa makwa tigigan niya kape tama ni tigigan niya kasi yung paro hatta yung kalo ang man tay magar tigigan niya liyo alo tilo ko hasi na sa atan makasunga yung hasi yung alo hatta ko niya kasi lo hanok kaya
1: In makaite sumani new vexa o vaktilugita ko o varokisuno ilano ilaksano atokta kata rauk sa mayuk sa ulutik. Kisukan ng nukyang ay ila at jiging itanga ni
2: aktore akakipan. Eh, uno, tamak ko ang sabona najutugo najun naga sengo botay ma agatinyo kamagilugo kaulik ka tamaw na kaugatugo uno na liyas nalikangu nalikilugo sugunmiyo galo elmi kisya sabona hani guluago taunong arima najutugo tay ma Allah li tay ma kasi so mumiyo nga hatta sumayo nga najutugo hatugo tauno na nalika nga gusin min magitugo tabo na ni pitakho tan na amikoloa ulitugo tan na lupa miyo nga tay ma tiyo yung siya kasi waktugo tay ma hatta rin yung miyo nga yut satu gay ka malo, balo yut satu ng gay galaw ka ma, sa ako ani galaw ko lukaro, tuloy ka niya so pa pa yung mga kailan ko, kahit siya so ng ulong, tuloy siya so ng ulong alo, tayo may mga ma, maanali, maanay ulit to, panak si si makulo jabi ng mga yung kayo ka jani, takko ring ibuip yung ako ng mata, tamaw na Nang rusa tapo na lima tapo ng lima siya magniya ko ng ano kito mo manalot tong le ay ma paipa mo kaya sa yung mga kwapo niya kaya sa yung paipa manit sa kaso mo ay nito mo kama ng pagtitipak tayo kwa mo lang ang tinulog le kwa mal kaltakara tay may sinasya si Arthur na rin logo tay mama na panok si si makaluluwa ng mga mga kayo kaya ni pero ang mga to hakok kani tay may siya yung nagsagawa ng mga tay ma Amerika ko tan na wasok siya magtuo manaw nito tay ma siya si suwaro ng mga mga kio si suwaro tay ma kung mo tan na pait pang una katapa amang isagi si ubo kagat ay pait pa kung an kaug tak kaga kaug ay gakko halchiak si taro mata kung mo panak sa tiyan na tak ko kagat ay gakati tay ma sima lang may yung aman na ulap sila ko tano si bulak pa si tiyan na tak ko pero yan niyan pero na
1: kaya niya mitsan. Tana o kakao kabi o asak logo kisumik ato katak pe o asaw timiglun nin?
2: Makuha nilagatin na o asaw tibibalak sa go maan na nilagak mo ima tayo may tamo ato nga aso kung may yung wakso kalawin na kay malo tayo may tamo at wasat tak ko nga balaw ni oktoy ko sa mo ya ke ko ay mangi tay may tumo wasat tak ka am malo ni ahong mo wet lo ti tay ko kitin na pa ti mata tay may tumo tak ko mo pita chilo ro lo sa lo wakti ti ka ko go tay ma pio si si pa ro mi wow kamagit sa ti lo gi kamagit in atay may minak sa jamin yung gayon mata pero na ili siyo para mata wasak tumin yung mitsugi ay may takho taman na ay maga susungo ama
1: wag asoy no taman na to sa kuminati akto ila tirigan niya ni pekaw katak pasuri kimmerumme
2: eh tiga ganyan ni nuna rin mo ko tap mo nuna rin tinulan ni ko tu sa law la pam niyo ha ko tip ko garo so ganyan sila ro ma hali sa chi chi ina ni din ni tu sa ro niyo nga ila ta ko hatta yung niyo mata ma na ro ju ju tiga ganyan ko ni ka pin ni ta no ngel lo ra ha bit niyo tama no me ak to ra ha kumiyak tong ikalo ro pa ka chaw mai no bila sini kaya ibo sige gan niya kasi nito ko katayong bayong a tao na ni man na ko ukiyat sa
1: Arane tamanna tusaquminattartu tiriganna jeriyareksaq jini ilittivalleribugulli.
2: Najut ilinyarumili tayma najut najut tuarullungu tabbuna haninnaqulwagu anit aniti langallugu taannat nikhinga tapayqtubuinnaru khattajulami taanna nikhulu anigi ahma tabbuna haninnaqulwagu. talak ni korong ni apa sih sih tak kabur apa sih nak saya umum ni aku tak kopi kenyal ni ni mati mana ni kayak cuhang aku jauh umum nang itu apa kalau saya waktu sih begitu mana ni kasih kita tu nanti lalu sekarang aku nak tu bingau tu lalu tapi masa waktu sih bicara umum ni aku sakit tu bingau mata Allah tanya kopi sakit tu kalau walay mata kasi tanak ko sa loob sa akin na lang luwi pati pita kita na luwi mami inyok kasi nilo ni sila ni kaya ma pati pita ako kay usa kay tupalo so what ano pero ni so utut kaya ma nakso ka sa ako ni so kasi eh mata aku muat itu kerana sewakar waktu atau waktu saya kata pelajaran itu nak kuat.
1: Eh tu kisah nanti aku tu jinik kita kini open aku awak kud ukiak saku lo aji kini tu kesan mata nak kisah kanu kengai uji kisah mayang ni unika kan ni konak pe.
2: Mana utang aku, utang nga paro ko, mamagzawlak sila we. Pilang nito paro sa mga mata, taman na rin, kasi atya, kayo paro ulit to ni, mamagka paro ulit to sila. Taman nga, patang niya sa libing nga rin, man. Taman na, pichaw nila, ngin makikalawak sila uli, man na, mami to sa mga mikata, mamagkami natin ni. Tapi sejak itu bangga mami ngani tanah semangat, tapi mah hidup sih kalau makan tu, tanahnya kisah nanti cawul luangin makan kalau waktu tu cawul luangin pun, mama gaul luangin tuhan open ngaco, mana mami ngah mama kecewakan negat tu, tapi mana kini rumi mami kecewakan negat ta, negri langan dulu ni. Makwa open mak, ego ni paru si siung mata makwa tiga miniar, tiga patut yang uti miniar ni, tapi ma tiga ni nak tak siung latiho, tapi ma tu siung juga, mami ngan ini tu siung juga, mama tu paru, mami apa ya tanah, mama tak patut urus lagi.
1: Dai makai kanu tuin narung ila pigiaksi makatang matata kwa inui ila angayuklu nirse kittiri liraangata. Ukeaksang uyo kisuksareo luti kising mi ungna tagio ima atutiva kanu keangai?
2: Atutiva piusho. Allah litakitaki sulaw mo yunga haro sibiak sulaw mo yunga malapin ni hai chiga yunga ma udduga jamin ni unduangin na taki ila tay main ni rin na ularatin lugu unduangin na nakirik si magatil lugu taki yung mitikay na merak unduangin na tay ma ano tay ma laong mi yunga tay ma panatik sa tigil ng ito kung natsal tigil ng ito yung parang mata ila to kung lichikay nagalaya kasi yung mata na nakulang alugay maan na li to kung lichikay lang kalawa ko tahan ito siya kung yung mga kalawa takwa sa mga walulong na yung udyo ka siya atong asak udyo ka siya ina tamak po man na malaw nakakapiro na nga na nga udyo tan na kaya tao na kakutilo pan na kaya ta nga ang malukuhin ni tako kupayang suungun min mati si tamawli yang suungun ma huwin ni tako kupayang lutik tapin na kaya ta nga tan na lumalanga tan na lumalanga ikigigat siya minakpang suungun balay yung minyo atong atsaw lang atin loko kasi dami kung ano kanukya, tapos siya lo kala kijaw sa taktum na kay kisian ini tiu gilu gua sehubu ada yang dari ngaruh gilu lo apa kait ujung menyapin dah kait siapa lupa malah apin dah kait siapa lo gua mati malu panik panik panik panliat tu nalar ngalir ibu sila lo walat tembak hat terila mana sila lo tahu kita licik tu bu panas terlihat tu lah ramai tu tanai lah ila oha kain naklanya asyibah kayu me oha cang itu waktu me ada omega mah ujud tuha kata tu me ni walat silu tu saya mah ilaga khuimi pinyakhunga imaili roma azulala ichisittakhunga khuimi khisingani chumallung okhatchangilaramo megakko nokhingara na haichiyottakhunga khuinginni nokhimni ta khisingani lipigo majung akhu Nukhingani pinong ikalokay na umahanan ni Miyo, latak ko nga. Ukat siyang ilong na kama. Tako. At umatsapi. Piyaw lang ang ipatapi ko masyong ko. Mama, tungi siya wajat kama. Tako, huwagin magitaw na ni. Upati ng tamiksa ni ito. Taan na lo. Kaya tapia. Tapan na. Kita mau lihat siung memang atau macam apa yang ulang agai mah, tenang takko.
1: Una regini apa kategori yuma sekalak logo tan nakisik panelertil logo tukereksa over teman nakanu kya pioner sauva.
2: Tuker pan kisik apa kisik panelertil logo ima panak jok to ado tin na ko sigyan niyo sa tin na ko ira uy kila ko siya mami yung tayo na pikita ka lang ito nga pisya ni ilo ni kisa ito ko hata sa yung ura kataman na hayak so hanga ni tukit ka lang ko siya mami gama panakataka atin na kisin ni hayak so uza ka ko hanga ni tukir lo ilali uwi rin ako sa mga waktu ng tema ilo na tukakto ala ko yun na sa ngulok medyo man na hanoy ka ni Lula tema piyumin man saan na dito siya rin ako sa mga ito nga hayok sukhangan ni tukaklo ko kituli si tigin nga piyo naksakyo na rin ako sa mga tukilang alo yan tukilang alo ko iya ko sulok medyo ka ilin niya rin niyo balay ko na tao ilin saka na niya katawlunga una tuki lang kasi tuki sila wakta balay niya kata ima tuki si takri isi lang minyo kituli sa lang niya min ila nabiyam lakang lagi kasi mak makulong ni pinasulong ni nabiyam lakasi tabunga katilwe tukilang alawit tayo mapiyo naksaw min ma atal si kod makatuwe nabiyam la nakaiso ko kasi ko tamakwa inyo tinulong at tunada mo tukumitigo nabiyam lakto ko tayo ma tukilang alawo uwasat takibo kinipaw dibidya ka lulu makit ka luwang lululi tayo ma tukirik sa marasin lulu uwasak lulu piyo yo ukuwa ikuwa ato yung nagsya galahat na kami ang mata uwasaw ki kisitsyo piyo nakakalilaba kisitsyo na mito walo ato siyo galawang min mata teko pag kisitsyo Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk na ngutu. Kinak-tuk-tuk watilu. Uwasaw-tuk. Huk-suk-tani puli. Tayna, uwasak-luwi. Tukirik-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ima. Suk-kutak-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. تان نخیتی و تغییر ما تکش میو سخ تختی مغلق تو میتونی کل حد تختی رو تایما ایلنگی گم نجوم میتوانی و میشه سخ تختی گم نجوم میتوانی سخ تختی یوین عالو حتی جون میون عالی ما نگلو جزو خب تایما سلام صورتی نیست ولی مغلق سخ تختی تختی رو تان نمی خواهی و غمی تکش میو و تکش میو پن خت خیسی کامری نقلو تیون نکتا پن خبری نیلی مانه کامری نقلو تیون نکتا میو تای ما ویر نام سام میو کامری چنی نقلو اتی ولد تای ما Salwa ngayon apiwala kami taan na titikaw lugo panagpaliya yo uluhat na makilap tugo sa sige asita ko taan na tayo na piwagun na naksaw mo yan. Sanin mo, tama na sina atulwa atagtudan yung mga tugoro sina piwan lulugo inailiyaw katalim mo yun. Kitin narungin ni tangani. Kitin narungin ni tangani. Pagi akarlo. Sinapin zalutan makakarlo. Kainan makalo.
1: Teman na piyang nang nasa.
2: Eh, tana kitin nga ni. Kitin nga. Pibalut tarung akarlo akat. Ilutang niyo sa nasalo nilo. Tayo may mautula. Utula nga lo. Tana at ako si Taha o Nairobi tapong akay na si Kalatwal kina wala na yung
1: to sa kuminak tuwinong ni Arane Jini o kausak ako na sa kabi ila ang night at jiging ito kuro yarong ni kitiri katak tut ila to sa katak tuk tavuli o inak tukak tuk sa unari voktay ma
2: tana lo kasi api tana tao tumuwa katak tago utto lang alag lago chut-chut itiang lago takan na matok tingani kanang na chut kumatasan yan na matok tingin tago taon na tako haulis itiang lago chut-chut in lago kiting ako kitsang lago tayo na utto kata siya ngun niyo tabo nga kanya siya wala po nga
1: wey asutem makinog lejin eh arene
2: Eh,
1: ah, hala. Tagbabo tayo patigit. Tusak bigikan ni Yumi lagi patigin na eh.
2: Eh, ah, halo na. Hanunin ko ta. Tusak at tao takatak

0: kuya na may isa ba kato ka apersoon na sila ako kayo ginipadlo king meron mayo tayo ang matawag ta na nipito kang narang lang may katigo ilagay outlaw so titukturar ako si mang mata nunay nang may outlaw si managalaw si mayaming ning unik kang naming mat Philip hakulog kang nasa nang mayo tayo si mayo ta na narang may labo tukturar ni umiksane outlaw si matidugi unik kang naming mat narang may labo
1: takpaw nga tuktuling mo. Tagyak tuwalo nila wapta. Kang kinang may utali makakaaloy tamak ko angot. Nang mausiyok sa ta, kiminik. Kimiwuta ko nang mangyang mang matauwagot. Nang maroon nakaluak tuot. Takot ako, kimiwut. Makuni nga ako may galak tunik. Ako may gusuk tuwalog mirapta nang magluwak lo kaya upta. Kimi upta ako takwa nam mausi okso tigo. Makuni nga amiwin ng nik. Mikko ito nik. Nang mausi okso tigo. Kisiwin ng nik. Makuni nga natiwin ng nik. Nang mausi okso tigo. Tana nuwa nang mausi okso. Imbalik sugo. Ipirakatak na ang matakwa. Ipirakatak na ang tolong apta. Uwagot. Tamapta. Pisok na ang apta. Nung na matakpa nga. Ipirakatak na ang mat. Tana. Nang mat. Nung ulalik sugo. Uyak kamot. Aktutakatak na ang mat. Kimiyok ng mauta. Ang malayak sugot tao, ang masulit tao, ang mahon ng itiyak sugot. Nautik tong nimal na kimiyok, uyak kamon, akto tili akaya nga una. Nang mauti yung nubwa, takanat, ata. Nautik tok na nga magulitap sa kimiyok. Uwagod niya, kaya mabuti ko takwa, isumatalo kapta. Atataw kapta siyo kaima. Atatapta. Tuning mati ko. Kaya manak doang mini. Ilinya lang mati ko. Ilinya sa si tamakwa. Kangak sa ng ilin niya sa ti tamakwa. Tamakko ni nga ilin siya yun ng mata. Tagdiyang nang tama tulak sa walak po nga kay. Ilin niya sa ti tiyang ito takwa. Ilin niya ko yung mitakpikan sa atanak ko. Isumatang ito tamakwa. Sa atanak tap suma. Ilin Ili siya yuk tegwa. Satan tana. Ili niya kutiyo. Sana giyami. Sana yaksanik tamuk kuninga. Ili siya yuk berdaya yuk. Uwagundi atatapta ili siya lauk tati yuk. Tamjang nangmi. Nikik sakti yuk nangmi. Pero'y yung reaksya, dahil na iso magibigyan niyo atatap sa taf suma. Tagyak pala ako tuot. Kimiyot ng mausiyok sa tigo. Nang mausiyok taf dun, ana, ng maliw. Atatap mapikoyan at malik sugo. Kinaming malik akang itugot at tatagatagpatahan at takawak. Malikta. Suli ublo may malik, maling niyaap ko. Nipili ulit itong. Doon aksaw na ilang mat. Tamaw na kang aksinayom. Iduan. Takawak. Dahil na at tatag. Doon saan na ilang aptigo. ukauting matigut, ukauting manga. Tatagyak na apisokam, tagyak tuwalo na kapta, ipirak pagsuta. Kugalak, ikak pagsutigo, imasok, manalunasong nak, imaumat, imaksyong mataw, ikakaw yak tau tago ublumi, ipirakaw yak suta, tawong agok tayim. Tawak kuya, tawak sutigo. Tap, atata matap suma. Takawap, tawak kuya, tawakaw yak su. Iperang naktung mong matak taman na. Natang nakulo, niyakop tayo akong ninyo. Sa'yo mali atata kinusik, tuktaw ba ni isumatak nito. Tawong ako, tama ana na galo ayaw piyasun, atasa galo ayaw piyasun. Kingusik tuk, piso alay tuk. Tagwa, kinga mo na sinapta, nukakapta tagwa takayak saksuta, kami ulo takayak saksuti, uwa ulo takayak saksuta, nukakapta. Tama atasa galo, ana na galo, tikin nyaling nila. Malik tu, isumatang matik. Tikiw tisak matik, takayak si tungak po, takayak alwak sa tali uwa umakog tutigot. Takwak daw takayak si reakang ming matik. Wanaw, ilay sungak ro. Takayak patik. Pisugyang na ang migapta. Kimiutago nang magtuali, pikutip tinik, magkuning ay mo siyang ni. Takwanik. Siyak na kayat, sakot, magkutip, Iwalo atong aksak, alaksak, tamak ko ni ngaluktak. Ang naupi ko tingin, tamak ko, alayak na ang may gapta tagwa. Pisok ko alo gapta, kamaluktak ang ngimat. Kamaluktak ang ngimat. Tagwa, kisi tamat siya. Pikot ito aking gapti ko tamanin. Nuna siya, iluan. Tagyak to ko tagwa. Tuktuling mo tikit tumang mat atataga taam na takaw. Tuktukak tumang wak tikiyak na hap. Takpanig wak tayo matuktukang liang. Asuy na takba. Tang makibuot. Tiking ilak sulitan tuktuli uta. Tang makamigap ta. Suka matang mau mitak sabut mitak lu ya mata neti binit ai binit kenalu ko binit kami jauh mata kali itu kami jauh mata kang mak put negibu kami nang mang magi tama kota kau siapa nyekat Kami nang mausyok si mang mata, nang magtaw mata. Uwagulio ko tiptinik, agbap tinik. Kukio tiptinik, kengaw tiptinik. Nang magkapta. Takwa na kami, magkuling upikotikulo yalong ni. Atukaksanik, tagyak si matidlo sa takpanik. Alaksanik, kangmagsanik. Atong aksyanik, mikotinik, ingosinik. Tamakuning akuluyal ng mga matali, kimitakwa. Tamali, tang makakapta si Okama. Niritiyak po, kim minang mong matatakwa kisanik, magkuningan, nakikisanik. Tagmaro mitaksanik. Uwagot ng mga inamtiho ni Kiroli Tamakwa. Kim minang mong mati. Takwa kim niringit. Uwagot din nirito yung nakitugot. Kaya malapit ako makisanik. Pitak to kakpat. Kim minigigi ali sa ako maksuti. 1 week, nigayon nangin mata, kim mi utakwa, nigatigun nangin naptigo, 1 week, nigadyangin mata, ikiang nangin sila. Kuya suktut, kim mi takwa. Niringit kalua kami. Tagbali takpa nga tuktuling mutiki na kapta tuktuling sa katali kalua kapta siligo alda akta. Tagbo na takaw o kaktong. Tuktutay ka, ikka tuktu. Ukaw ti kalua kapko at siligo alda akta. Kuya nagukain. Sana papit. Hakulok mamaya taktualo. Tuktu le kaya to ko magaluang matay sa mga tuktu magtakong. At iyo ako dami, okang matan at atag. Dahil mali, ako dami ang aptopisyon sa kaksunga. Mamaya tatu alaw ka, masukay ma. Tuktu niya kalawa ka ma. Pisong niya kataman, ipiyo niya kalaksu. Tawa nga pisuktu alaw na ka ma. Tang masari unulang mat, sikinak niping mat. Sikinak tagwa niping mat, tang magak tukwik sa tema, nireo naksiwak tema. Kawisaw takang inapta. Sikinak tantaw tukapti ko tagwa to. Kawisaw tinikulo ka lang, ilangat. Uwangan na kawisaw takang inam. Asila oblak, asila tang maapta. Tupaksak suta. Tupayanik suta na kami uli ipaktok suwit. Tili yung maatat ananaga. Magkuninga. Nunanik, kayo kaksuni. Kiksuli yung suni. Uyakang ni. Tili yung mat. Ananaga. Tita kami. Itik pa, tupik mali, iksi walak tiluta. Unak tokti, itik si tau. Tagunga tupik, iluan. Ti tulak po. Nigilak sutalo.

0: niringit riniu yak tuk tama uam ni tekong isuli ubau kwa siadani niriyu alus tama nganunam dan isu matangan ungal dek pauj atau sekitar makau itu akpat isu matang menu kerak tu kau di terima sikitnya tu arung matang isu makian dan isu matang kau kira nak sektu ya sakpah kau kira tiga kali mahu kau tak makak dia namun pun yang mengakai mah Kawi mabuti ko tukpo ang utaw, ang uti alo ito magkwa, ang uti ni makakaloy. Uki uti kaong mata, kakitik ko ni tayko, tayko nga tun niya makawi may ulukta ang uyuktaw. Tuwak na katala ako, sikko takpa. Siyuring na ukubla, tukpala sa niya kaya. Jury no kuy. Ukura mi nikad doktor sok rin. Tama di ore ala sa takwan na yok tagmili. Nale ang ayat doktor ang ayak tumakwa ukuya bang mata. Ang ayak to ya sige alak. O kublo ni dito kaya sige. Takwa ilalungi. Isu mataktik. Tukong masukuting yung mata, sakukit isu nga ka mata, pangalik din na yung uruk kaluakitin. Isu matang may nilita kong isutin. Sakukit dahil sa akit. Kagawa na matin niya ang mga kaya marap ko. Sakukit dahil. Unayok siyo nang ito nga. Sakukit ang katamak ko. Itupan nagpagsutin. Pangalaw pindang suti ko kuwalang masama. Tawang na si Budak Pak, awang ay kasiyak to. Si Koktin may uti mo, pangalik si Yualo. Si Koktin na, pangalik to na magkwa si Koktin na katalapit. Nungol sa. Tualo ni Kakpo nga tuktin. Akto mau ya siga kutak tohan. Akto masalah kapit. Ami api ka kutak bunaw pagsuin ni uka asyanik. Akto ka pagsumatay man. Ami api ka kutak bunaw pagsuin ni uka pagsu asyanik. Akto ka pagsumatay man dahil lang kinungut salak. Nungun napkit, aktuan ikaw, aming ikatisuit. Pero kasay tayo matatawag suli. Kanigaya kalagibo nga pero kasangin. Pero kasay tayo. Pero kasangin tayo. Pero di ako na agyaktolak pagkatagpatay kung na ako nakasugo. Kung itinagot, nakasugo. Tumati katawa ang mata. Iman na talim na kiwik pagsuwi, ang yaktok suwi tayo kong. Pero kusan. Pero lagiwak ka, tekpa. At atama, pikoy amalik suko. Uwangang ito. At atama, takawa, pikoy amalik suko. Dahil man na pikoying man. Sinabot tayo man na pikuyin pa. uwang pikoya malikaya ako namadyang ituksaw ng makay at ata mapikoya malik sugo pero pagkatamag ko takit ko ata ang matagdak tuksugi pero pikyang inyutay ko kaya malik pianik kapa, tamak ko, pianik tuluk taong mata. Ami alung itak ko, nang miyok sugit. Nang mautak siya, nang nagsagama. Kailak pwede abdugit. Nang wawas siyo, taarugit ak may kapkit. Uliw tingit, piya kaya hali alung mata, iwaluk siya. Nuli ama, iwaluk sen, uliu tekang mata, tukku, iwaluk sen. Tamak ko, iwaluk sen. Uliu tiyalu. Nikikina kaya kataksuit. Ukumay din niya kong mata. Nang may guma, nang mali guma. Ukayak suit do. Suli ikhing naktumit nigay maya atatama nalawag yakso nikikyamig naksari yakso nga o kumay ko suya galo yakso nga namakso nilo ikayo yakso nga aylak po nga uapting tupupting tay kong aylak po nga tay ko tuktutaku yawinigit tikila o katak nagi. Sinaw ba tamali, tungaan, tuktusi katak nunga. Tuktusi kanya, tuktusi kakablo niga. Tawa ni ito alam ni umasik tunik. Tuktusi ako yang. Sagdukin makikso niga. Uba sinaw ba tuktusi tungaan ni. Takawang naksun. Saya mengutau bantuk. Saya kena ketang. Sudah memadai tuk-tuk-tuk. Tikin dekat tigo. Ini senyak pukut. Ini tabnik terbuka. O kau tiung. Kanyak sinak meutang tak konung. Dama tao tukto na kaya ni kapta sa maani tagyak sa mabluta pero yung kaya ni kapta ukiak siya lang mat man naapin lang mat siku lang matalo ni magkwatesi at aga kalaki utay mo at ang nalang may kapta tagwa tao nung atake mo tagyak si makaksuta. Tana, takawa, okang mat. Tao nung iwaw, dang nalikibod. Ay, may isili tuktuli. Ubang mamatik to ano gama. Tuktukat tako mamlong isili tamahan. At ang nalakap tayo, tao nung atakayo mo. Taka nung uuap tingin, nunap tingin. At ang nalakip mo. Ay, uwa nga. Mametak po nga. Tuktutama sa sulit ako siya kataktot. Tuktutama kayo man na walak. Sili mo, at tuktuli ka lang ay man na isumagayong ha.
1: Oy, kuya namin ikwa apiksok tao yung mayarang ata ato yung naungin nao yakatak to ara na yung katasak po. Tusang nasagal yung lutana Philip Hakulog ka nga sinong miutorok si Mayo Unikarok si Mayanga 1986 ngutilugo Koyan na may lunarad tiya sa kasi tusang nakasuktuk sa akin po si tiki tao yung amigat no kawig sa tin no kawpataw ngayon o tila ko bye.

Look, tunggu sebut si, tetap minat tu si, tanya liu bunga. Ulu mi pinga jual nik, aw ya liut 12 2026 kundi lo, sekarang mu jual 305 awi laptop. Ah hai, tunggu sebut si. Ulu mi na la langa jabut, kucua mi pi valeri liri isung ulak tabo ya ji kau ke, pi valeri liri di logo. Tu sak saya langa jual sebeli pat siang ulu ni. Sulitan na isulisim mipat. Unok akpik jam 2026 ukui tau loktok. Takuan ukua. Nipiliruk tau loktui YouTube mitiku kain taga. Suli ukui siluti. Ukau sigalapin ni. Ukau galapin luti ukui silang ayi. Kutua sibulak tehutinga Mary Joanna si. Amalo Yani Adami. Pigekei tsirenga hatau loktubini akpik jam nguyumik. Sulitakua nilgalapiri toagami ukkui si similotitakua kutua miu uvikka hotingit katatjatingit sivulikti hakloti Janice Parsons Gordon mi. Takua tusaksaulanga yuit isulimmi pat ippasaulauk. Tok unika waktu itu saksau di silau kama ada cel kiri di bini kani ya ayuhungya ngulok simayumik akiki hungya ngulok simayumik unika di logo umya hajar ya kut piniklo ibini ngulok simamago wakuna tumi nama na ngulok simamago unika di logo kayu silang ayok isulit siya. Langagunot sunilutan na kayo sila ngayon ikadwak to. Ahay, dakwa-dakwa, tusaksaw lang ngayon yung lumi. Ilan yung ito kafilip to alo ma. Ahay, kukto amilya lakilik to palo wata, hiwinak to palo kainagalwak sunilulak. Ukwali sila niya dikaw kawis sa kaintang yun na samuli ngayon yun na biminun at siya bumilo imailing ngayon yigok. Kutuwa kapin may unos na buhay lang ang aktaw mayut. Mini kala lang ang aktaw sa tilo kok. Tatsi palaya lang at sa tilo unos sa hiti kalagik pat. Oko ni haklo tilo 9. Sa ni kilo ang milo, nubuhay lang ang aktaw mayut kok. Tatsi palaya lang ang aktaw sa tilo unos sa. Oko ni ngalo 6. May lang ang aktak. Umiyak milo, nubuhay lang ang aktaw mayut kok. Oko ni haklo tilo 9. Inukjua milo Allah hilili uminnya miyugo kunnosa. Ukho ne haklo tilo 8 nguyumik. Pobang nito milo aku livin milo Allah halang nagakta miyugo. Nubuja kalalang nagakta ustilo unnoak. Ano kunne astilo takawlo ni giyulo akunningani 20 miso ngulinimik. Ukho ne haklo tilo 10. Ibu yibin milo nubuja kalalang nagakta miyugo. Ukho ne haklo tilo 6. Salo nilo nubuya liu milang nagakta miyugok. Sugu yuli tu nagaya haksu tilo noak. Ano kon ne haksu tilo ni yulu atuak ni yulu akuninga ni 20 miso ngonilimik. Ukho ni ngalo 7 milang nagaktak. Kayang siyo ami Raglan Lake milo nubuya liu milang nagakta miyugok. Sugu yuli lang nagakta ustilo noak. Ukho ni ngalo 7 milang nagaktak. Huwakta milo nubuya kalalang nagaktak miyugok. Nubuya liu minya mitsuti unnoak. Ukho ni ngalo 5 milang nagaktak yut. Kangyak sumilo nubuya kalalang nagaktak miyugok. Ano kun ne astilo adwak nitumik 20 mi sungo nilimik. Ukho ni ngalo 7 milang nagaktak. Aho pala milo nubuya kalalang nagaktak miyugok. Ukho ni ngalo 7 minya sunigok. Tasiuyak milo nubuya kalalang nagakta miyugok. Ano kun ne astilo oan niulo atuak niulo akundingani 20 miso ngonilimik. Ukho ni haklo tilugok 8. Tamayan lukutuwa minubuya kalalang nagakta miyugok. Ukho ni ngalo 5 milang nagaktak. Kayang suwal tuwa milo nubuya lang nagakta miyugok. Mini tuin na kaya haksu tilo unnusa. Ukho ni ngalo 3 milang nagaktaw yuk. Abay luno na tiya buminay na mi hope tayo milo. Nubuya lang nagaktaw mi yugok. Suyo li tuin na kaya haksu tilo.
Anu wi hati ini astilo nik giulu atau ang niulu aku ningani 20 mi so ngoni demik. Hoku ningalo 8 mi lang ngak tak. Amalu post bill mak kubi milu anu wi lang ngak tak mi yugok so yuli tu nare hak sutilo unuak. Anu ngoni astilo nik giulu atau ang niulu aku ningani 20 mi 40 mut so ngoni demik. Hoku ningalo 7 mi lang ngak tak. Tak wadak kasil ni adik ko kau isa kain tangit. Unno sa mula ngayuit, nuna bimi, nuna tsiabong milu.

0: Hi, Taco the Graphic Jam. Uno YouTube me to so long a me yeet, Takuna to long a me yeet. Hi, man, no nicker talk to me. Na la siri vugut, a tatia le cuti vinigate, pasa unica and a lock sunni. Kayu silang ayok isulin ni nga no tikiw tiluni tanaw na yai hungiak akigi hungiang ulok si mayok unika tilugo hayariak kun akunak si lok si mamaguok suli unika lok tanga kayu siyok
1: imak miutani kupikuni kamiutani takulok si magama ilangit huinan natutsutik ilangit iksinak tu iksinagalat tu yak sutillo Allah takusimayakka amisusimamata taimay tunu nagayaw yung manginakaksunga piuliyaw kumanakaksunga lo anigo tititaw sungalaw milangalay na sunga tutsiya katalaw ksimayunga taimanit na sunga taimay tsalaw ksimamat loksimagama. Sering orang ni tak kuriya kama teman. Ingat kau waktu ini orang tertutup. Takkan China aktual lelak tilunga. Tsunami takut sahang itu mi. Tama kuasi ku laka galain. Pihak tertu galuan. Yang uyuka. Siku mi anau ni luting. Suku sangilau peta. Akitu git sengwa hata akin. Anau ni kalapalai hata matangu tingin. Siko kalalil kaya kaalun ni tayo ito tigok sunga ingiuli alugi kutaw lang ima ito nilo ni kaktalo aki kutigalago si mayo alugalo aksutik tayo ito tigok lagama kikita tayo na ilaka na kimae bigit kawya ka mitsani galto sa tagun na kaya na kawya malagama nun na mo iswak tugulo alutuin na mo kikita kalamulo ni iswak tugulutuin na mo ukwano ko na sila ako ma uwaksaka ito yung nakajakaya misumay na siya aksunga lo kalo aksunga nung nasa kayang mga lutay may lo aksumagama kajakaya mi kajakaya makitabigi kaso ako na talimat siya nga ni takkanit siya yung tayo may lingat it siya na kaso aksukusang nga yung ani pikaso ala aksumagama unno ang ulak tilo ko sikunok paliagama sikuit Ukwali niyo galan, hang ni sa ulok pala akapit suting. Si kumakin niyo suliti kiyo tilaong na nga, tamak kuno nga, tamak na kilakat tunon, imigo at tilakat suting. Tamak ko ha, ikulaw, umingat at sigalan ni sa ulok tiliwit. Unno kami takto kalaw ko, takin niya loani, tayo may ilok si mayok. So ila, nuna sa kayang nginama, ngiluto ka ma, Hanoi ni ngat siya sa lukto galo akin na ano kay mga kawiyok maunga sa nga yung nga. Ipigo siya kasuin na kaluakso nga. Pitsi wala ni pingaso ni upataw gama. Ukwa kikiktami pitsu ti. Kikiktami ng yusong mataman nili wala kami pitsi wala. Kikiktami nukwa pitsu ti. Mga suti piyut. Isumagilak taka. Ati iluto, pitsiyo lagi ala ni, takugi ala titaw long milanga, naking nga mga ata, kaw yung matsaya niya akin. Kikitang pika sa kaya ngisyo magitsugit, tutsa ka kaya ala tunga, tayo ma, takugi ala likibunga, pitsiyo lagi ala ni, pingasugi ala sa ina ni, siya ko ala ulang man. Kaya pala ko sito ina unay makisiyan ni, pitsiyo lagi ala, pingasugi ala sa ina ni, takulang milunga. Tay ma ninyo na takagalo ako isumalagalo akso nga sangugiya ka ma mani ko po kikitak pitsiyo la tamangat pihat tamata tamangat sa inya yuyakto sangugiya ka ma awla liyo miyo alto inyo ka ma pukakto alo tsuni kaya kaya ka nakatto alo taman na kabiyo ya nga igloa sa umiya nakang ikaloak tiluho, talik piya nakatok. Tay ma, niklo kaya kayaik sunilu ni haya kaya tana. Tana, kabiyo ya nga taman na hanga, nakamman. Ay tatoal to inaw hatalang man. Pigyan labi ko ma, Taku na iglu ako nakalito ang mipat. Mukrutuin na lunga, tatalunga, imalang alakunga, rumangitunga. Tay may luksunga, uhatuin na luktunga. Kimat tayling nga. Kaisi may nakit, inutulong apit kadat ang ilang nga. Tay may luksunga. Tutsiya ka sa aktunga tay mangan. Tay may lingat sunga. Taan na, ikulaw may umigalaka apito ila to ang pautik. Nuwit sugo. Tumakutigo na kaya kaya kabiyo yang at akilang itigot. Napihata sugo. Nakitagala okto kalako. Dahil makakaalo takano nga. Ay tatang nila ikulaw mimat. Kaya takot itagala kami. Dahil maingika. Ingika umiya pigaswa siyo nga. Tamakwa si Kuwait. Ukwa nito aloy. Siko kalalikya galaka aloy. Siko makanya ako hakto sa umata. Ukhito kami tiktaw mayut aku meo takakto sa yo sikunik sikum marinning kisiani li taunung alok taunang agal to alo mo taunung yo lo agalok to sa ngi kalo akto ngano no mitsano titeliu ti valle sa yo lo akongalo valle anangalo unga hitto mo takok khajan na niyo yang emat nalo na tuin nalok to Aswila, si kunok pala akapit sa kama, si kukutani, aktuaguti yung kutani. Ungatano itang miso ni imak, ukwa nila kama, tamani. Nukhalokto kat sa mga hatalokto nga, taan na, nakasimayualok, sa nage, pinasugi ang lagun na sit sa makitsugo. Ubayo alugalokso nga, ulayakto alugalokso nga, halusin niyo, yakata ko na yaka kaya kaya imakangi matay mga kalugak ko. Taan na, pinaswa ko na silap taka, kikata tigyan lakaswa ko na silap taka, pauti mulo, unang mulo. Kikikto satsugo, kilaksusugitay ko ha. Tay may lingal na kami, ay tatagalapit yung mga tuyalang mat, Ukwa niyak siyo kaya lakapit siyo nga takwa. Siko ko ta ukwa kukso nga taon nga tukiliak suwit. Sukkay di gagaw kapit siyo nga. Isyo ano tikikatang may gama. Sukko kaya law kaya latumot. Alakaw tituin na gama. Aulan na to kaya larang mo. Kakta to alot suni. Uti situin na kaya mga takwa nga ukwa niyipi. Kaya takutakka no siko no. Tay may linga wakso nga. Kau mapalaya niya at tumutakki ibigigun na sa lao kitakwa. Isumaw ka katalakto nga. Aso ilalilaw kaluakso nga. Ingik ka ni sangugiak pala ilito ang mat. Mumigya si pala ito ang matakwa si kuwit. Ukwalinig alam may ibigigaswak ta kasi kukutaguluin. Ukwalinig yung akun na sa makilikain na kakit. Ingik ka ni mumisito ang mat. Pasiak suti ataw siyo na aktihit suti ikpamata na naipisaya ut siya kama nunak siya kulut siya kama taunung nga sanga kaya kano tamang at siya naligas sa tuwi naligama sikuno tiki utit sa lagay nga sikuno lang ulang niyo no ang iyong ang unok sa ukapilok suti tayo may mat imo at igula kama sikumarimi niyo mabigay luwagayak takani Niyo maguma, waksa si malunga. Piyunok pa wala kayang nga tuwalo, kasi yan ay angiyok sa kayang nginama. Suli, kaya kaya mingin nato nga. Dahil makaali, nangyakun na iso nga. Uno, nangyat sa kaugama. Aso ila, si kumakiti ko, kalaban liyangin na kama, si kuhangan o kaswa siyo nga. Kaya kaya waksa atit sugo, kahit sa umitigay ato yung sugo. Iluika galamik takugama katinga kalang ko alamu katinga ko alamu ingi ulit to alaw ngin na mata taman na nayok ta alaw ka kangan ingi lungaw ni pinuklus ako akama siko kangan ingi lungaw ni kaya kaya kalo imaya kaya nga upalo manat yagun na isunik halo sila wartte gunne kami suku yo auto gunne sunilu kesa yo alo galok tilu asila li te mailinga wak sunga hau ma panle gut tau luktunga ligama udak kesia ga so luktunga pigal la hatengin nama supu yumi nunar tsakhau ya ukwa galituin na luktunga Tiliyo ko timil, tiliyo ko takalong lo supuyo kaguma. Unak tuto ko sa wala kayak ko nga. Supuyo ko sa akong nasang makikayang wala ko nga. Siko may pitok si malunga. Isumahat talaga lo akso nga. Tama na pitakang niyo yang ito. Kausia lo tso nga lo kama. Sukuyutsiyo tigulutsi magalo akso nga. Tama nga hatigani, hatigagani, hungisigani. Halokang ni koalo tso nga. Usap usap tayo hatta ni kwalot sunga tao nung itiga ka sa kaimani mata usap tayo ni kubinong mo sa pakayak tao ni kubinong mo kisiyan ni tuin na baluga loak tayo na suko yung alok kao yung natakko na li alok kao yung tayo tsumong abalu likaw silok tao si matayin kaluak sunga tamang nga tayo may usap tayo ni kubinong mo tamaw na kung isikot ilon na makaw siyo lagama Kiyuya gala kasagi aga pituya hatta gama nima kasuagin na tunga tayo mga kanulima nima kasutunga kika kalla tayo siya kasutunga lo tayo may tunga kaya kaya nga la ima ka halu kasua halulunga kiyuya nga isa kayak tunga aksama na galat sa mga hatta luktok kausi ukwa lumot ubinigan ilito akpat kiyuban liya tuin na lang agiyan

0: na avatalo ga au palutalo tsuni unga situmi takuya unna siattu tamani nuna osina asio mayok seutu halaga me nuna ukilinga ima osina sitja limanga tukiliak toh suu khinira hanna suu ngummat hangatta jo miki mayok halaga me khinikta osaka jakuma avataga tamani imani pat imaksimalu nui takitsia kajakto. Isumalirama teime illaksimajaka kisaksuu. Asuila hangatta jokpalaatai na tusaakku. Tusaalitoa kama avatagani imaaki kama. Tinutuja umalikaluaksunga hanittukuluumma tamanna imau sinaa. Ujakammi kisaksuu avataga alukmi. Alukmi atsunaali jakmat. Naulak talimia laat. Nuitakikuna liakika suasijaka. Kajakaya tininnimiittuk. Tininnituinna miiligami. Imaanu himattau mammakiligami. Ilaksuuti kajakayaan isumakitsuku. Ujakau jokijautuinna kajakayaan. Mingu hakute hakaluaktiluku tungujuktami. Taimali hangattajuutainna. Haangi hattalaukatsuni. Makkuvitsuni utirialituakami takuvallalangmat uksualukautimi isangaujakattaluktunga uksukittuulungnirakasuaksunga hanuingisiatuakuma uksukautiga teikunga hikittamut ilaakkanu himalauktaakanu tikiutigajaktuk naluingikaluaksugu uksuinialuk Niu jalurian kami yang majau tiga yang asok sunga uksu kau timi sanga yang katteluk tunga. Tema nak nak tu apa tu di? Tema yang katteluk tak kini kasan ni. Iga laku itu yang jadi takun nak katteluk tunga. Suila mipisa ungiman, mipisa mingi luto kama. Anu kau jupa alam ingin nasun lu tema iman. Taman nalu ikat ujar alam tu ni imak. Hanittu tuwa teimeittu mat mipio hajanginama mipika suapisaungimat najuktaka ikka kuanguluamu teima utituinna sivutaabunga takkunga kikittamu aisimmisuni aippanganu ilaakkani himeivikilauktakanu tupiksima junni makitat sakaluammangani isumaki hattanangmi junnua Kappia suttut isumakit suki pikiallave kakunnai sungalu. Taima hulau hatta sukutaanna tupik ilakka taikkoa ilnigalu aippakalu himalauktaaka himabika suottanagi piulitsivitsa sioka suotuina sunga kajakiami himakoutilauksunga umiijaktikumangimu. Taimangat hauitsaajangit tuuvannik. Mitsani tekunne kamalunni tenna taaviti nukkaga allabitsami allaluktuvini yuvini ulau yukhangatta yumi kimagami takuniraksuni khawiti tsiguti tsamini allatuvini ulau yuk takuyavut khanuingitok khanuipalaingitok Ikani kikittami, kikittalami sikinuksialoani salliyua teikani ittuk. Layuni kataisi yuvini ulaujuin, makkuuni sikutsajani kataitsutik nalliya. Tiguya unna sillukutsakajakpat, isumakasuttuvini uvallaimitsutik. Teinnegu sikutsajak aippanga. Tawunga tuina tittau tillugu nunamulluuni tukkuuningituk. Teina aippanga tamaunga tupiu ukkuanu kataksuni. Teima agaalo anuga tillugu tupiu ukkuanu khanitanganu tugami tasiapimmu tittausuni. Mamilitsiasuni ilunanlu khausiluksuni tasiapimmu tasakalakas. Tasakalakau ya kasungumma teimeittumut tasiapin muukami teikunga ukhuano ikaki kala sautigimmi yuk taimaan uksiu gami imaani ilgaluaksuni. Tigu gamiu ato asitsu villu ilani yung ituk. Khiasitu yintu bini villau yu. Tukisila gami. Tannalu. Sikut saja humaitu yang itu. Tamau nga nuna mu katai biu wahutu mu. Tugianga. Tai memat. Upatau lang ni elok tuku. Uksu. Uksu yang usi maniangu. Uksu yang usi maniangu. Palai ku kau yuk ini sanga. Yakatta kau yuk. Lakatau ti yunuhu. Uhalimau te kagami. Tain nakangata yuti lak tilugu tamang kutu amu. Uksuwe ko si maniangu galak kutu kanya. Isa nga o yakata kao yuk. Uksuwa lo kao timi. Tain may lo utaw katalaga mago tusaka katalaga mi. Nalaw te hang migami. Yohanak ko yung nagalo. Nunami ilagami li uksu. Uksuwe ko si magalo ako ni. Nuna mit talaga mili isuma atta sunigo teme laptilugo unno laptilugo unno lagmetilugo ikalaga lakho punga to hatta talaga ni manna imma ikahat atto hatta talaga ikan taga ne unno ak sugaluttumi atto hatsa no sayo
1: Ahai isulitinna mimmatanna taimaitsuni isulilauktuvinak hataatseelakkiutuvinika yaayikhungiavinik ahikkiikhungiavinik. Ahai sikhinguja manaamasikutteutinna mekatta nakkumiimakeelututtaviminaa alakunnasi kennakatsi savanngutuakpat akpik jam takutsaulangaju YouTube Good Life takunnakumakallasakniutsi. Ahai, uko ali sila niya dekko kau sa kain tanga kapa mo lang ayo inuna pa minun at sabo mila mail nga ayo iyo. Kuto ang api minu buya balo lak mayo tat sila kay lakto sa tuwindo ulla kut ano kilo di ni gito mik 20 mik so ngon ni mik. Uko ning alo 11 sa ni kilo amilo inu buya balo lak mayo kok tat sila kay lakto sa tuwindo ulla kut ano kilo di tak kaulo ni iulo ako ning ani 20 mik so ngon ni mik. Okoning aluok 11 umiyak milo sikin nilak mayo nubu jakala hatalodit okoning alu 8 inuk tua milo sikin nilak mayo ko nubu jakala hatalodit anu iluti nigi to make 20 mi 40 mutsu ngunid mik okoning alu 13 povernit milo sikin nilak mayo ko nubu yaluti anu iluti nigi to make 30 mi 50 mutsu ngunid mik okoning alu 14 aku lebih milo sikin nilak mayo ko nubu yalutilo Allah keliling milagal waktu dihitigalik, but anu keluti tak awlo nik yulo aku ningani 20 mit so guni demik aku ningalo 14 ibu jadi milo Allah keliling milak mejo ulakut aku nihak luti 10 salon ilo nubu yalak mejo suku yuli tuin nagaya hak sutilo Allah keliling milagal waktu diulakut anu keluti nik yitu mik 20 mit so guni demik aku ningalo 8 kaya siwa miraklin lake milo suku yuli lalak mejo Allah keliling milil Silo di ulakut. Uko ni hak lo di 10. Huwak tamil lo nubuya balo lak miyo suku yuka lah talak suti lo haupat. Ano ilo di ni yulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 mi sungo ni demik. Uko ni nga 9. Kayang sumilo nubuya lak miyo suku yuka lah talak suti lo. Ano ilo di ato ak ni demik 20 mi sungo ni demik. Uko ni nga logo 13. Aw palong milo nubuya liyo milak miyo suku yuli dun na kaya hak suti lo. Ano ilo di ato ang nito mik 20 mate 40 mo tsungo nito mik. Hoko ning alo 14. Ta siyo yak milo. Nubuya liyo milak miyo ko ulakot. Suko yu lito na kaya haksuti lo. Ano ilo di ato ang nito mik 20 mate 40 mo tsungo nito mik. Hoko ning alo 15. Tamayin na kutra misikin nilak miyo ko nubuya luta lo. Suko yu lito na kaya haksuti lo. Ulakot lo tat siligilak to sa tsuni. Anong ilulta lo ato ang nitumik 20 mi sungun dimik. Hukko ni bulu 15. Kaya ang soal tuwa mi lusak ni lak mi siko nubuyala ka lak mi suti. Suyo ko lah tal dilo. Tat sila kay lak to sa tunyo lakot. Anong ilulti 1 ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 mi sungun limik. Sa kilak ni anong aktaw suni. Ato ang nitumik 20 mi sungun limik. Hukko ni nga lo 14. Noon at siya po mi laban ni nay ni mi. Hope tayo mi lo postville magkubi mi lo nubuyala ka mi siko. Suyo litin na kaya haksuti lo ok. Hukko ni hati kay lak suti lo 13. Tak wadah kasil ni adik kohawi sa kain dengan hapa mauling aju inu na bimik. Inu na cia bom milu. Ah, hai lah. Kamat cia api lang abasi. Unu sip cia lang abasi. Hung apasi.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sao Tutusiyo Katapto nga, CBC Ukel Tapto Mi, Podcast Good. Akka guni makpuni, Dakwa Unika, Tusak Sao Kataksi Majuit, Namiguluya, Tusak Sao Kataksi Mamata, Adjiung Itukulu, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusak Sao Na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalu ni, Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.

0: Joe Tuglavina, Tamna Nipilula Kimaja, 1987, Gutilugu. Taimali, to Harela on Armagapta, Takua Tamani, Linne Marsuti, Katimayato Kimajunik, to Harela on Armagapta. Ila Taima Takua Ilitarsinikut, Katimatitsi, Ilinertitsi Marsutik. Inulrivaktunik ilangit akornartukko qimajut quwenangitunik tamakkuat jo qallaqatigi kanernaaqakku jo qaritaq jo taimatu hablunni taikko hivulipta atulauangit quwenat a nitseamaartalau mata ilangitu hablungit puwallungnit jo tamanna Inung nak tu inak pangok katau himam bluni kihani makuk tunu tuhak tau valle leha tamat unikar tu karangan okomaika nak tunik tuhan nak luni kihani ikayutik kanik atu tiling ni kulita kuninga inulere unik ikayok tu inulukapi ublume kanuit pa ilik nu ihumagi yakul.
1: Taman pouvoir le lugar ton eraluk aton ikui gat ne nalunangito pouvoir le lugar to kimangito mu ikpigi yo langito tuki hia yo langimato atok mangi maguli kanu inu hemun aktui gutiku manga ujero huli langito atok mangito tamako Inuktigun kayu hit hok hititau nilung niku gangata kanwe tu meko galwalu ting anigutidnik nyameto yuyun hanayau himalong matatu kayu himea kata kayu hit tameto atulu hunaku meto alapata taimna akon nangitu kohle inu hekale laktuni atore kalwarun nerman Rugi yau lau malubak kaya pinera tu yu leon ni lukdu ni makitaging ni lukdu luatu ni kayu hitui na mertu luatu ni inu leon ni lugi aka ngine kau na rugi yau lau kau man pero kaini kutem na piyu lau man jia pero kagau ngilirangata Tamakua nere ugi yau ngitu aportau talerangata tamakua inui taikua piyakne tutuakun anigu tinnikun ikayula nekhau na hugi yaka tukiheak mata piyakne tukua niku ningitni.
0: Tuhatakshogu puvallung nek rublumi 2026 ngulek puvallung nek 50s, 60s. 70s pigyan nga ni huli atugawlaw mata ugwan ni ko galuk tuha talaksuta kinagaluk suti tamak ko ublumi atugaw tak ningit ni inoy pivalak tak ningit ni tuhak tak suta lo kawji pali alimagin na suta lo pubalug bigmi law abitaw Dia itu mara kanganik ihu mana lau kima ba?
1: Now chairman loving time na huyuk tau nak tau na ya lau na lertunga trauma munak tau yo piyan itu kau titau kal luar ner tataminiku ner taiku aluk ta trauma mik tu kekak titau mata taman na inui ajigingi napta ilaitigu ningagluta ilaitigu nipangerluta ilaitigu kimagwar logo ama ilaitigu pidlo avikalwa manga lo ni huli ihuma kakhon ni tupidu tau do avik palu ni te aralu ihuma na hokluti ilangin atulawalwarlu go kanui luangi hinna reli igmini mamiju mi yulu at kihani ilangi ikayoktaw yeli ami huna khawna ro yakka ning ningang niku gamali taima ningau manela hakkunni ayorlugu ino qattaatsaamaartunga hunaulluangittuga yaanu taimna taina ningau manerilaugara utertainarluni pilorman tia aigoin kaluartunni ayornato ikayugou ganik himalertilunga kihianili aniguutin niku yunga mamehangnerai hokmata inuit kihieni teik na piu yua lua kihieni huyuktau ne trauma korni ku ne ihu karitaptit ni aktui takman teik na se pilirea ringarea kakatau hokman ikping ne niptigut atorlugu mamititu lua ngalune pilirea hoktu ni tia akau ima chaatunu tukihea chaatunu pilirea riau gangan tua wingi suti pilera reu yakata pitau yan a pilera reu yan a su pe kata abunga nya ala me atau her talu ka yoni luni ungi to abunga hagyo yo ki he ni ka yok ta kalu ni ki he
0: tabani katimati ti ma lu hele na ti ti tama mata ukallak tama ga pita ko in a ukallak ti yak to titau himajut ako niko kimag matatao taman na nagyong ni kagutaw yuyak takmat piluaha lao to ublume inuyo lualang ningit ni ikayok to lualang ningit ni daiman na ikibutin
1: inuit inuhi nga piyak ni tutokapha yukman day kumaniloa peko takatsa ngitilugin ilikko hirilawgan peko hirilawgan piyak yut piyare tu yu to kai yu lo man a kanui tu me ku lu ka di kang na ner lu te mo ngin na kanga me atiki tu lo asu ne ner yu ti au lang in ap ti go ta man na u lo ga na ne u nga hiki hui tu ma ni no pi le ko he go te mo pa na ta ngin na to asu ti inu le ga yo lo ma ta inu he ublumi adla orti lugu tamakua partna gutau neli kia kia inu hea namang neakpat adjigi gunne rugi yaublune inu pi inange hane wakta o laumata iku lugu lua inu tunga vieni leo tunga vieni inu tunga viginega ni aki kwe kaasuti hana kaasuti inu hana yau kaasuni tunga viginega ni tamna atu te karnek pa nguyaru giligara inu i leko hinga unikawe ki jautatu ni kano ukua kayuhigik mangata naki ngapa apere joulu ni avu nga haitua inu nutakau launinga ni pigiarninga nutikua watu juuman.
0: Taakua tuhata gajaka ma ileina nangit ni ugalua pillua vitsema enguvut. Tuha huangna tseme maaklutik nunak ila nunaling ni adjigin itu tseme ningak tuugaluit aktok taunningit tukihea katigi tukautin nirmik pekat juakman.
1: Inuktigu nanyang miutawa luaupta ilikko hetuakang ilikko hirmi ato hirmi ato katta loksuni allamig ilikko hirta haami tikitau hima nirtaamna atau hitsa meami aktui ni kakman tabbuuna atau himeami apuuti kakuti kakapta tukihela jutau nalea.
0: Aku kittu me unga hitsa meamata kivalla me takuinna huitu maagapta taikua tukihela nakatau takput kanuak toktau himan ningit ni unga hiktu jasukun ne akmat tuhajuni.
1: Ei, tämä ilitari tuo määrä nähty inu hertemna inu hungarupta atu luktaa rikapti kun alla roppa lääneä. Ilangi kangat joa alla rohti tau vakirni kubluti uvaku maane kivallarmi kingullerpaangu jahtu kun alla rohti tau gea haa kima lihaatsia määrtu jahtu kun naglaan. Nunai nami utad lari meaning inuk takak tu nak manak dan nunaling nu ha pa ni kunu gak dan pitakartu inaqarta ileqqerpulli ilangartiqugi himaljavuugalua kihentia allulua ilangartuq himangina ilitarnamaarmiyo
0: ihumamnu iterpoq taam ublumiulerto tuha radiokka ba qabluna meatu inuulerapta niuverbeqarpugut illa inu heu liugaluatam da tea tuharlugu tuharniujaqmat qanuke oqahu kakkanernerubit inungni tuhaqujaqni
1: ubaptitni tukihianer tukihialerti toqaut saarluta pinajaqukta inuktigu taamna qangaha inutuqa oqalauqimak makatimatit taqiahaatilunga tamakko ago aputigitta kavungu aaye qatigillua vigutigiallaallua laoraallagluginngu tappa pivaaller vikkaani nani hittaqajartugu laahortu toqaarmik tuhaumatta laortunga kihianni inutuqait oqatsiaraluartillugit atuartaugiarekka ayoriyautaq matalubakia tukihiaiauganik tagip matalubakia so ayoqna oqatsia lakkinartartuni tuhaattartu tuqauyungoguloa inutuqqanik atoqtautini lukkaluarlugin hanivartaro himainaruartuyuit
0: ihumakkaqiorutinik pinnaqmat tamaanituuluaq migavittau oqaqatigijuulualau migak mahuli ublume matna
1: ma matnatau
0: taamna tuharvagihaakkavut jooqqaqitaq taamna oqallagiartu qatau himajoq taakkununga ilitarsinikkut aaqikhoq himajangitnik nipimik tuhaalaurniaq migapta taamna jaani uvaut imiartillugu tuahaaniakkavut

0: Ila gila oktavut tuhak haun el ribok. Tamna tikerar duar muta ulau kimayok. Simon Tina tuhak anar nelak mijabut ublumi.
1: Una tahu kru kau rilik mijama. Uhinga lunga tupakka. Tamna atatika angayugin hawit lugu. Ungagi sana lupang ni miyaku. Atatik mga ako kawala mong isu. Ungkay makawala habigin ako. Anahat siya ni kawala hagi laki mong utas. Anahat siya ulo tayo na unatang ako kawala kawala sa lunga. Atatam ni maliyuma lunga. Tayo ba na kawala lunga. Ukawatik lunga nga talunga ako ulo kawala nga pijit tulip mga nukakulip mga. At nukakulip mga kawala may na ulo kawala tayo na. Teh aku mak. Hanya mengurangi aku malu mengaku kerana ninggal melama. Tapi aku ngau nak semua. Tupir lu telit nak ku. Namun ngau mengau lu temu. Ok nak tahu cik waktu ngau nak tu. Kau mengau lu. Ihi melang nak kau ngau temu. Tapi bang ayu ni ni tu tunutuk tua lu ni yang kata mata. Kanit mengau lu tu sama tu le kanit tu yang nak tu. Kugulut siya mga suwalo, kaya ikaw tigilo na kapya ako sunga. Kapya tangnaan na lang ako na ako. Ako yung igilo ilo kaya ilo kulo lang ako matukto ilang at kakot siya.